Kurukunarka, Mumoroboru, Weber Harborhook and Rosubama Nokiko Gunu, Ifo Yontono Pulpega. Oh, in Kogun Nalar, when a Sarajiru Gubinka Nawaran Kakin Nidu, Andu Idunte, and you waran Kakin Takin Tegan, Igun Sennabang, Igunuku, Arabame Kulpese, Wakina Kamila, Ribanzanose, Tamatama, Naruka, the Nikin Labur, Nunu, Ibazanose, the Irkueba. In B, Ike Buhinzu, Ikenu, Iku, Kankwesupi. Nasara girubin kan nawaran kake ni do awin girpe ne to subasi arzuma yino mun firin wan wanu babe tasus ba guru na minti waran zamba ka garu ka kirum ndu basin kake ne ka kwe ke na wi labari ba zano se tamma tamma ne unin do ni inwe minisko kula yo naruka de ne kuna wi la kar kan yo jibril mamman sise awni ama naruka kandi marigante ko naruka paraku so zan wan wan yo mafagi nu yo fogan ko ko gommete binen batte la ka kuno main ko gonu meki no kante na fayo kan zanin do ima zano se tamma tamma ni woni do ni in won dan na ko rumiyadda wadain iropu ganna batri ganna won igbera ko ana har ku so yo tere ta fay tutuma yenonte al kawali no ka bain ko gonu batri ganna won igbera ka kina ino european marigante naruka bine binni abon la bar gonne ka ibazano se tamma tamma ne woni do ni kere tonton in won zama dia yo de ya za hon gonu ko kumalute umodi insintara no on la ro ka son na batri kandu idun kyo awun gibir waran ka kini ta kin te fagi tutuma binen yen on zanin do bilemo bi bene mo yine ko indo ka me labaro ni ka ko ikene ima bon zanon se tamma tamma de wakti aka kin ni in kere tonton hak labar be teriyo ka kirun te ke bor wego bon on bi tonton kan gon ko siriani in se dari ganna de ya hon yen on beni amo labar gon ne kai ba zanon se tamma tamma e alfa tan ko ya kon e abaka nan no se labaro kulpai christian yen o kameda inor ko manna aginde enzo turkunaruka numoro burun ken kantai foyon tono kulpeiga ze kaina kino se yin labari gindo kuna labari sintika iba kuna no se yeno yin ganna pete romiada wadai inyo union europeenne mun igbera fo batre ganna na mun igbera di ana mun foyo treta fai tutuma yeno te kasimana brisel ganna batre ganna fo mana naduka union europeenne mun igbera na bene meten batte la karkano main ko gon mojina ko main ko gonu domi de iba kire hon brisel gannadi be tutuma don ko ko gonu ko mobir do marigante ko naru ka sawara ka in ganna ko edum adun ku nyin dangasu ndan ki meten batte bene naru ka batre ganno ibara odi ni makame nan kire sai sai main ko gwete ko kire ga mojina ko main ka tenna de in ganna ko te gro miyad wadai kumo marigante ko en naruka kamedan yu kerese la ter kuno main ko gonu mojne ko main kate bele mo uno european di na inwi gabi ganna wenu kania ganna wanu wanu kan ko gonu inwi gabi ganna wenu kania ni makamedan kerese mojne ko mate telkatere anu kamoru na bame sada al kawalihi no main ko kere gayu main ko ga kulpaite de ya kulpai mun kumayo nyano te on kuna uno european mun ibradi wakaki la kabineni kanye na inwi ganna kwa rumiyad wadai mfagi ndika kimi bene ni aka gunna mojine kwe ndo kamme zahar ka wanu wanu kul zafatun si ndo kamme gurka sine ino do kamme bido wanu wanu mojine kwe nyo dika kimi nyo bani ka gwe te nara nyo bani ka kame danse saadi ko kari wanu wanu alika wali ino inko gonu ganori bini ye ina dia inwi ganna kwe rumiyad wadai abwana mekine za kuki woka sabo na kwe kubra ne za aya ni alika wali di mbaka agari mojine kwe abate za abaturi ganna wani gbera odiga naruka inwi gabi ganna wenu kaniyobu ganna wana wakan kweko gonu akuna labari kere nuka iba gubuzeri no sena labari ka iba kwe nanose nyeno inwi minisa kukulayo nabene kuna wui lakari kaniyo gibrila mama nsisi amunu ya mani naduka kwara kuna kandiburu nea bita lata kaa soa nabaturi handu idunteo amunji waranka kinizante anuna kaa na jirodi te fai tutuma ka ate la paraku naruka kandi un soza wan wan yo la kar kanu ndo kamme amnan ha to hon kuna un gbe un har kan wan wan yo ga meten bate mo gine ko mai nika te nuwe fo bine bine ku nuwe fo gunna ka abara nuya ka suin kan nan gbe ni makwe na mo gine ya pe ko boro nuya ko ne boron se soza wan wan yo ni za kan ndo kamme naruka paraku do kamme
minit ko kulayo na bine kuna wun lakar kanyo Jibril Maman Sisenye tuta se kimino wun no wun nye nkabu kabu banaka nkabu kabu nye inwin miniska kira wukula na bine kuna wun lakar kanyo aki nyema ya diri kwa yaba kanyema wun no wun yoni diri kwa yaba bukata biyo abayinkate inwin minisa bine ye na fagi wanwani uka mte nye bine agonu kukibwaya kulpay nye agonu kwa ateno za sozo di bon na zama kulpay kan gonu bine gan na bine nzi o kulpay za we boro harboro koki narkusu mojine kwe mainkate bukata bwe mainkate sadi lakar kano inko gonu I kulpay se inwin minisa Jibril Maman Sise kabaya katonton akinadu kafagi yo nye ona win na win obe inwin ganda kwa ya bon diri kwa yaba kabara win gabi anwin kukari aba kulpay te sadi kuraka sine ino ama inko gonu za sozo na burumbini minisi mo gabi kaguna na kukari wano wano kaba inkate mwagini kwe mainkate bahame kulpay lakati kuna mainko gonu bene gano wakunani akia kulpay diro nyebate labari kere bon nuka iba gubziri no sena labari ka iba kwe nano se nyeno iko yu kan kwe sope nasara girudubinka na waranka ki nido awin dia de irkwe na ito subasi arzuma kabaswa nabatro I khandu idunteo anun jibri waranka ki ni dunte anuna ka ferigi wanwanyo dirikwe ba za su subaguru we nazimne dia beneme name mbaki uka kiro nki goniyo zakaka ndu abannani maruka ka ki uka kiro ndu mabe uka nzam mabe kamu bineme na meo zama heka mkwe garasadi marigante naruka niya wanwani uka mkwe kuguna za borudubu zon inka na wako kinidu na boruzon iga na wega kinigu deya imbe mwe wanwani uka mte safusi ntido kameni naruka weboro naruka ruboro sandu komposisyon wanwani uka mkwe garasadi te batru ikhandu idunte za awun jibri sinte kakan na awun jibri takinte kebu gwanu wanu kan kwe garasari te nya awunu zon iyaku na we takiki ni iye we boro kan kwe garasari nyo kwe ko boro na boro dubu zon fo na waranza ki ni yaku na boro zongu na we ye ki nifo arboro bine kan kwe garasari nyo kwe ko boro na boro dubu zon fo na we takiki ni yaku na boro zon taki na waranka ki ni taki ya de iri kwe ba mwin feri gwanu wanu yo kan kwe garasari en ligne za win platform nikao kina I resulta diri kwa neto subasi uka kirun pe za meso pedi akulpay bain kagana za mwa zan sidi bon sari mahini kabe ne ya ko yayo ko babeo za nde gonu ko ko ni win lambabe an win numero de table marigante kwene naduka ma abeni diri kwa ba atoko nyemu garasa ka nkuyo weboro wanu wanyu naruka boro yuko kienu harukusuyo za wakan kwe garasa naruka kie bugungu harukusu wanu wanyu hewa kulpay anamuya nubimba mebo kinu arzuma inedi aje inhini suru diri kwe ba suba basi arzuma tokona ibine gonu kwa mwara kori kulpay kan kwe garasa di ikwe manu sadi fu kulpay unanzi wo maka lakari kano maka bine yo maka labari kerebon nuka iba gubze ino sena labari ka iba kwe nano semansa nyeno inwi zamadi yao kumoka ngonu kote zao larbo waka so na baturi kandu idunteo awin jibri waranka kinitakinte dia inwi bene norwada kado kami norukha iba wa akulpa inwi lasabu nyeno ngonu kote na gomunansi domi honkuna bene inwi lakar kanyo haraka wanu wanu yobu zaafatun sindo kame noruma ure ka ima norwada kado kame metembate noruka ngonu ko bukata akulpay anwuro akulpay wala sabo nyeno ngonu ko te dia on inwe zamadi odi mun ku modo jiragwe no shi ka kira kwe ko barayo mun igwara di kanye na kin kula naruka haraka wanu wanu zaya amun senni ana mekineza nya na hinferi na sadawa marigante ko en naruka ka nangisi ye nkulpay nye bame la sabo ka bame gunna nye akanna ndia kwene kasimanna shiragwe no ka anameke na wanu wanu yoza de ibaza kasimanna sharia ka agonu lamba du jiri nasara giri dubu inka na waranka ki nido anwin jibri weki ni fonte anduta akintemba kaga la sa wanu wanu yuka nza saudi kakana sharia ka ya kogo nasara giri dubu inka na aiga andu sinte anwin jibri nzante
kakan na nasara girurubin kan na waran kakan na nasara girurubin kan na wiki nitaki la san wan wan yuka nza mediateur de la republique do kamme de ya sawara kwena ibene gano kuna abon la san wan wan yu nyin na aza kamu kasaboka nzaza za conseil économique et social do kamme razaki amuda isifu de ya marigante kwen naruka mediateur de la republique ko kan wan wan yu kambate metan batel la karkanu main ko gon akul pe mun seni yin ziri aga india mediateur de la republique borona ka ibene ganno kuna ta barasa da wahinno de no ya pe ko gonu akul pe yin abakimbe amun hini yin ya kafiri inadia de kwe ba de la bari meta ga ka unu nani baka kan nara no se sa da ge no se kabisa la bari kere mo nu kai ba go ziri no sena la bari ka iba kwe na no se yin hak hak ibera na kokula yo ne yo labari be teriyo marigan tanu kala labari fu yo gbe wanu wanu kai gonu ko tektik dali yo masubo gonu in wing gbe wanu wanu yoga de za bifo atene ikinose gonu ko be yo ton toni siriani labari be teri fo se mteke bor wegu bon dari ganna bine nyenu mfiso ya be yo ton toni di gonu ko te de ya bifo atene bi talata on larba nyenu mbeni deya faitu tuma kanzani ndo Muhammad bare kakira kwe koboro na hakun har kusuban na borosinti akinar kakumo nyobe ba me win haki bele mun labar be tiru mun hunayo meten baten mabarun se bukata biyo in kate sad mo yin ko mahin kate akulpai mun la sabuyo nte wobine ka na labar be tiru di ha mbo makokari sai mburun fama ni kaburun nosini sadi burun win haki na gor khasine no nakira yoda na faton si mo yin ko adi i kulpai akulpai mun seni yeno mza gibrinza di bini baka gari hetutuma yeno labar be tiru di nankiba Muhammad Bare ka kwe koboro na vice president hak do kam ya ki meki nuri kan zaza naruka labari yo di kan zaza na biyo tontoni tutuma kan te labari gbe tiro ise ma agana ya ka ima saad bukata biyo inkate bame kulpa ise labari kire bon nuka iba gobziri no sena nyenzi oturu kuna konu moro buru ui boro haru boro kuki narkusu on larbo imu labari nsuini kabisa na elfatan kwa ya kana nose dunia kulpa ikrisi ya nina anakamida ino kama na ajinde inkiresi ya kisuba bye bye.

o de seun ja o tesiwaju lori ikede yi to to wa to je itufo ati ayeye esiku yi ta lati fi to wa ni eti gbogbo awon idile o chalu ti lu bante awon ebi kasi ti idajo pelu alafia ro awon ebi bonisinebu e ti ogutedo pelu kilibo awon bi jekete sojinu ti miserete nilu ajase awon omo ologbe boni solo boni solo martin pierret bignon victoria dado pelu clotide awon oko won pelu awon omo awon ebi tarai batan pelu omije loju ikedun ni awon fin tufo anayi omo yin aboro yin eh ti amuruko re si kasi jan ti won je arabini ti won ta anana ni oja depo ni lu paraku ti won je olua ni pe ni ojumo kokonla osu okudu ti awa ti odun egbon le meridi ni ogbon leyin gba ti odun won lo bi mejile ni ogota bawo bayi ni a o se awon isiku re ni ojo eti tin se ojumo kerindi ni ogbon osu okudu ti awa yi ni ago mejo ani ago mefa irole ni a gbe oku kuro ni ile oku ti amosi asia ti lu paraku ni ago mesan ale ni ago meje ale la o te oku sinu le re ni adugo beyeru leyin ile ibi yen ta mo si le jema socio ni ojo abameta tin sojo saturday nu je ni tin soju mo keta di ni ogbon osu okudu ti awa e ti odun egba le meri ni ogbon ni ago mesan uro ni a o gbe oku wa ni ijo catholic ti amo si saint françois de sal ti oke dama ni ago mewa ni won se adura fun ologbe wa ni ojule isin ti amo si saint françois de sal ti oke dama lohun ni ago mejila je ni won o gbe oku si ipo ikeyin re ninu ile re ni beyero ni ago kan pepepepe ni a o se gba gbogbo awon alejo abi awon onle ti won wa nibi ayeye isiku yi eni yi je to so logbe awon ni won je ana eni wa won bi lo ta mo si jekete sojinu mautin ti won se okan lari awon agba sese tan pe ni entrepreneur btp ni lu paraku je ki e wa ni adura fun iya wa ti a mo si kasi jan ti won ta anana ni oja depo ti won je olua ni pe ni ojumo kokonla osu okudu ti awa ti odun won lo bi mejile ni ogota ki won to le ki won to je olua ni pe je ki a tun fi to ani ti pe ni ago mewa ni won se adura fun ologbe ni ojule isin giga ti awon ijo catholic ta mo si saint françois de sal ni ojo abameta nu je gbogbo en ti e gbo ti e moruko yi abi ti e da mo ki e wa ni adura fun ologbe wa ki olorun oba loke ko gba ni afefe rere yi ni a o fi tesiwaju ninu awon eto yi o ti ya o

o da ninu ta fe fi sori ateni ojo ini je gbogbo en ti en da seto wa ni gbogbo awon ojo ti en fun wa ni ogun en fun wa ni oye asiko lo to yi ki e ba wa da seto ini ojo iteni to oro sunukun ojo sunukun la ma fi wa oni boro ba so nu wi la ma fi wa gbogbo en ojogbon lori 044 le fi da wa pe lori awon eto itojo ini o da rakodin ati uruko re nse nse woru woru ti o je okan larin awon osise je woru yi o se lalaye fun ani asiko yi pe oun ni yawo meta ototo sugbon awon yawo meteta na awon wa ninu ile ile ile toun ni bi ti oun ko eni kanukun pelu yara re ni bakan na ni iya ti o bi oun tori pe baba oun ti ku o nbe pelu oun ni agbala ile yen ti oun na ngbe oun si je enikan to ma lo rin ajo lati fi sise sugbon leyin gba ti oun ba de wa o ma ri pe iya pelu awon yawo meteta yi won ti nja bi won fun won pe won ma nja leyin gba ti oun ba de won se bi gege bi pe won o ja ah o ma je nkan ti o je ibanuje fun oun pe ki oun leyin gba ti oun ba yose yere awon meteta yi won be si ja pelu iya ti oun ojo lo ojo nbo oun wa bere kilo ohun to fa iya ni ohun osin kan fun won awon yawo ni ko si kankan sugbon bi won ba yose o pari ni ija ma nbe to ba ye pe awon meteta won wa fi ohun sile won ko ohun won ni won le gbe tori pe iya oko yen o buru ju iya to ohun buru ju iya kilo se fun won iya na ni dada o ko so ohun to se fun won pe awon ni awon buru ju ni o da awon meteta won sa fi ohun sile won lo won lo won ko ohun ohun wa ni enikan elomina to je obirin mina to wa fe wa sinu ile ohun to ohun se bi osu meta eni titun to fe sinu ile na wa fi oro iya na lo ohun pe ah bi o se ri gba ohun ni le gbe o ohun ni le gbe to iya na si ni ti o ti dagba de o ti ni odun lori bi ki ma se pe enikan wa ni eba re ko ma se ran lowo re ko le sese awon obirin ni awon ti o je awon aburo to hun meji ti won ti wa ninu oko won won le fi oko sile ki won wa bere si toju iya tori eyi ni ohun fi awon iyawo sodo ni ti eba re iyawo kerin ti ohun fe titun olohun o le gbe tori pe bi o se wa hun iya tohun je nikan ti koda o buru ju o ma n lariwo ma n ni akitiyen olohun wa rojile bawo ni o se fun iya tohun na gbogbo ojogbon se ki ohun gbe iyawo na abi anana abi iyawo iya tohun ki ohun gbe iya ti ohun ko ni agbole yen ni abi bawo kini o se abi kini ogun ti ele ko hun to iya na si ni o ti dagba yi ti ohun le fi sile ohun nikan ohun si ni o wa pelu awon iyawo eto ohun ikini ikeje keta ti o fi won ni ohun lo le lo ohun bi o ni rara o pe ohun ko se ejo kan pe ohun fun wa ku kan fun won to eyi to je titun na wa fejo lo ohun pe ohun le gbe nitori iya to ohun ohun wa nbere woru wa nbere yasiko yi bo ba je yin ki le se iya yen ki le se si ya iru iya ba ohun ni gbogbo ojogbon lori 044 20 44 44 je e fi da pe a o ma tesiwaju o

sera mero bisibu tonkro tondro miwaika radio fratente fm swada ke na baro profo yo me windi kono won ko ba yeso minini ko ba ya na kun ka da barbe beda wa da barbe ndi be darini na kun gina bebe kuna no sia wa me igasa ba sen son koro bambira gya ba wa na me be wa na ye babin da ka wese ga sa ba sen bine tin gubi sa ku do kun so aso mi wallo babin da ka wese ya in fa gi do kai badin ye da baro na kun be no sa gebi wo be ba grasa so pe da be grasa ye ba so no sa na go son ka son 3 minutes ka sa pi ko be ba ko gya do mi si te ba so ba ka so na so si ma ba ko ye ko mo ye da baro mi na kun be no sa ye bi ro ni pa o ra mo me be sen tin yi ro ko mi ada wa da yin win tin tu kun da bu fa gi do ka ye ba de aliri ye ko so ma ro ni tin da baro mi na kun be no sa ye bi ro ni pa so ra mo me si ka si ka e ka sa asirama be si ka ka e ba in ganu sikia point contin so men sa ka sira ba be nuki san kran tu sem yin tin da ba mo mina kombe no sia fro karun duke bo ba kan para kumaru ge so de mi ba ben da kar we sia mo men ro ka wi gibu i pa na ba sa re ba na ba so yin tin so so ni en da ba mo mina kombe no sia pa mbe no sa me kan kan ma don kon ru yin don conte ka ge men sa ka don conte wo para kumaru so yin da bi ru ton bara ke alo asi ba bara so a sanku yin wolo be sen para kun aron disma bi kan se ya ni no mo do ka yo sun dia ya kon be yin tin dabaru no sia ko ba ya man kan ni dabar ko ni ni te iko man no wa na sira na tawra e radio ti gawo yo e ka dabaru bi so da ki morokun biro yamara na sira mero bi sibo dabar ko bi kiti na kon ka be da wa na kon nyoro wa be sem arrondissement bi kan gro gro o no mo ro di donc on ron so so be sem donc conté sa ra ko mo gan da gan gura ma sa mo po do a yin sina boko ora donc conté ko yin biru ma ga sa be sem usu so mi sina pa wa sina bentini mara ma donc conté woro te para ko mi mara woro te ko ma sa dakar ko sa de ma wo marosu so kama nyan dabiro arwasiba ba ko mar garmo bara komi komate takran beremo komate takran wabwa komate takran no budu yesa peneba nya bara sue buka don wikon iwe sa yi donne bon ma banco donc wi ya mo ye bara ka woro teko son kwiru gya mi se bara ka woro teko ba ye ko ban pami wa ka kungi ka ton tuko barum dendim es bara ge idi debu ye be bira gya pa bu doko idi nukuru to yibu ba wele nuku dobu tusia u borien du tusia yen donne on sa mo adama arwasi bin komani bara komi komani nunene yara ninene yara bin so aso wa arondisma gbi kanguru gro o seria soa o ba wori kana une demi sa un bogi duwa mini su o gedu su o gedi ni mundo dando donoru ta na besem para kun tenso donoru tuna benetenso donoru tuna nyan dabiru une yewi mo wiko kana yami kwa arwasi bin de nosia ma komani so ba wo mbude bu komani deri bembe bara kuama deburu gona ba besem police ba sibu be ba dakar pindun gerimuna na mo banye nyoro bu mwa e ba be anwa be ba ti du awo une wiwi kun wa iso une wi be no we wi besem police be no we mabada wa bibugabo bakomaru de membosiru kwa bambi mwa ibakibo kabikuo mbubikuo demi ben komate tansan komate tara besen wara wara yara ye bere nwe mensaka bara ye sankumi bara ye disinteni mi isama anyema kankam si ubeba kura kura ye mo mensaka nyansara yeso wabangwa mabada nyina mabaye kwa wo ibawa biaba tijia une ye wimo yuko beson tukereke yami yen biru wale fro karun timbira gya mo win dakar wesia karigiri sabini nubosu uso mena besem dabaru ni weso ni sako win tinno mweru me uso yufagedi ya doduka sako beyi nosia tukiriki na dabaru kote iwame be tia nansewa sa nikiandi dabaru kote na kunka be dawame
Aku ura mawa, besem tinyuru Romualdo wadain, win tintukun dabu, win tintukun dabu biraga bangwaloha, uda wa mi basigi nu nukunu ka du besem beneting ka Union Européenne swaso demi ngano son bakibane ko kari ye bamo beneting ya kama bemigeni me una nususukozun ka wiswa.

0: bugari bu isua kana be yiro bu benda kar wesia ba bu yen kaso ko bebe ba wa kuma ni ba so budi bu kuma ni ba deri yen yiro bu banda na ba mani ba bi mwa sina yen gwe ne bu beso ba bu yoko kuma te tata ku ro me kia suru so sa wa ni so ngenda ita ya gari ba na ba yiwa ba kana menna yini ba mbusiru yan gwe ne yan san de me kuma ro de me ne ba mbusiru yan gwe ne yan san de me la ba ma na ba yiwa ma gro gro bu ba bensi na bokuru shwa bada ba ikpuru mera mera buwa mensaka ya giru ne dayi tombeba bura bura mi ene mwe ne suma be inti nwansia mena kaso si ba mwani mensaka ba kaso kaso ga nda daga wama ni soko sa mbe nwansia mu inwa ima kura mwa ikun tenso nene mwe ne mbe nwansia inti inkiri deme na sewa samindi dabar kote na konka be swesia ni na konwura sbe mbiragia tombe basun donwe mu bese wo biri so saka donoru mu donwe mbiragia yum olowa na konbe no sia ma mensaka tombe babin soma dan duki toki mbiragia gasa giso adamisi son teni me badde maba ko kari mo suku suka don win donoro tusia basun no sia mo ma igasan pin sonyani ni so wa biba danduke gengim bani danduke mi suku ka don win donoro wa e woloni biba kusuma e ko sinabumi igasan kwa siya adamisi sonu ya bako dakari wesia mibako don ubura bura sangema pube gibu abume kalavi gibu wida gibu patunuvo gibu luko sa gibu buwaikon kutonu kengege kao bim miragia baba nbidon yusuari banyema soma dodo kao ba mbukumbu ka sonyani danduki sanka don win dono rumo yen suwa sowa SBE gibu baga farakana mo ma yeba momi banyi mo gwari kiri ngolo banyi mwa suwa suka don window no uchusia ye dira ba ka suma imo birami hini nguwe ni suma beno siya mena uusi ya wamini budebo kpari nu wo buka ti nori inwa mi nakuma dabaru kotenti mkila mdeme kaba iba manka bane ya ye noru kwa yekwa Faisali Idrisu nena baye dabaru beno siya pira gege ni kisiyan avu setien weta ki ikane nonwa usuno kasun siya a dami si sono turi
1: Fraternité FM.